0: pedes-pedes nang seblak nang.
1: Seblak tuh ya.
0: Pedes-pedes awan-awan.
1: Kalau es kelapa.
0: Es degan.